0: 100.3 FM.
1: Akoto
2: ye
1: ba mi akoto
2: ya ju
1: e ba ti na ri ye
2: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Mose numa edikan anase Genesis tibako efitiasi eno onyakopon bo so ni asase na asase e basabasa eni hun na esum e wobunani na nyakopon honhum utunsi no ani na onyakopon kan se enye han na eye han no nyakopon hunu han no se eye no nyakopon pai han ni esum no na ofre han no sa adeche ni esum no adesan na ade san na ade chi de di kan no na onyakopon kan se ewie mra ne me pai nsu no na onyakopon ye ehunu no ntremu na opai nsu a ewo ewie mu ase ele de ewo wie mu so no na eyesa na onyakopon frɛ ewie mu osoro na ade san na ade chi de toso mi no na onyakopon kan se ensu a ewo osoro ase no mwaboa no wo faako na ehunu asase pese na yesa na onyakopon frɛ pese no asase na ensuo emu ano no ofrɛ no epo na onyakopon hunu se eye na onyakopon kan se asase mfifiri nwura mfudie mia basa de wonso tie wasase so na eye sa na asase fifiri nwura ni nua basa de wonso tie na onyakopon hunu se ye na ade san na ade chi de toso miensa ne no na onyakopon kan se enkani amra ewiem na emepai ewia ne anadwumu na nyensankyerene ma ebre enna ne mfie nchichemu bio na nyenkani ewo wiem na enhye wasase so na ye sa na onyankopon ye nkani akese mi no se kese no ni adechie so na ketu ano se enni anadwo so oyɛ nsroman so na onyankopon disisi ewiem se enhyeren wasase so na enni adechie ne adesan no na empai han ne esum no na onyankopon hunu se ye na ade san na ade chi de toso nine no na onyankopon kan se ensuo no no ya body a etiasie pi na ntakraboa entumfa asase so wo wiem na onyankopon bo esubu akese ne nketo ahodo se de wonso tie ne ntakraboa nyina se de wonso tie na onyankopon hunu se eye na onyankopon hira won se monwo na mono na monye epumuma na ntakraboa no so asase so na ade san na ade chi de toso num no na onyankopon kan se abode a tete ase emfiri asase mumra se de wonso tie ntoteboa wofie ni wiram ne mwa wo wia ni asase so mwadma se de wonso tie na yesa na onyankopon yi asase so mwadma ntoteboa ne mwa wo wia fam nyina se de wonso tie na onyankopon hunu se eye na onyankopon kan se omye nye onipa wo yensu ban so se yense so na oni epumu mpata ewiem no ma ntoteboa ene mwa wo wia asase so nyina na onyankopon bo onipa ewo ni suban so nyankopon suban so ene obo no oberema ni oba na obo won na onyankopon hira won na oka kire won se mungu na muno na munya sasu suma na munya so tumi na muni epunu mpata ni ewiem no ma ne muwa wo wa sasu so nyina so na onyankopon ka se hwe medim fudi a ewa sasu ni nyina ne nua ba nyina mama mo se enye mo aduane na asase so mwadoma nyina ne ewiem no ma nyina ne mwa o wi asase so nyina meden ha mono mama won so woni na yesa na onyankopon hunu de oyoyo nyina na hwe eyepa na ade san na ade chi na wo wie osoro ni asase ne de ewo mu nyina abo na de to so nson no na onyankopon ewie na dwuma a oyeye no na de to so nson no ohome firi na dwuma oyeye nyina ho na onyankopon hira da etoso nson no na ote ho efise enum no ohome firi na dwuma oyeye wa adibo mu nyina ho yei ni sɛde awurade nyankopon bɔ osoro ni asase na efuo mu nua nyina nya ma asase so na efuo mu ha nyina nya mfifiri if you say na Awurade Nyankopɔn nyanto nsuo ngu asase so na na onipa a obedo asase ni ho na nsuo fri asase so frɔe na efo asase ani nyina na Awurade Nyankopɔn de form that ye nyino onipa na ohu enkwa home egu ne hunim na onipa ye okratias fo na Awurade Nyankopɔn ye true bi wo Eden na ewo apuefem

0: Yesu me hu do kese na dan na ma yen kan me yi ni nti Joseph ohene na asema oka chire no no
1: Genesis ti aduana ba ko na mfie mienu a chire no Pharaoh son dae na hwe ogina Nile esubonte no na hwe anantwe birie nson a won ho ofe no ho twie won ho fresubonte no mu ba be didi esire no mu na hwe anantwe birie nson fofra won ho etan wafon fonso fresu bontinu mu di wa chiri bai no be jina anantwie nson no nchen wo subontinu nsunu a na anantwie a won ho otan wafon fon no memene nson a won ho ofe no ho twia won ho no na fere nyane na osai so da ebiu na hwe ewio metim nson a etwatwa so na abo ma efifiri wo nan kroso na hwe metim nson kro wa nkro wa epuyem frama ekusa no fifiri di chiri bai na metem kwa nkroa no memene metem nso a etoto aso na ewiwo mu no na fero nyane na hwe eyedae na anopa no ne hutwan no no so ma okɔ frɛfrɛ misri ma twerefo ne ehonya safo nyina na fero kan dae no kyerɛ wo na nso bia ntumi anjraase e na nsahyefo mu penene ka kyerɛ fero se makai no mfom so ne bra fero bu fu ne nkoa no ode me ni pano tufo penye ni kwa tuwe fiasi wa nkobi ya fuwa penye fi
0: wa huwa seno baby ni wana si wakai ni mfonso ne aseno no atiye mabifidu mrode fiasi ya niye nseshe nubi ya no daeno osu ya Joseph jojo na no no hono ufili huwa nini wilifiri ya ndi wakudu na fi kense nejuma akose nejuma se wa hinfi
1: no. Ya susu daya na jokronu wa meneno na susu ya daya ya susu ya ni ibia anchira siye na ibri ni abrantie bia oye ankobi afo pani na kwa ne ne ho e kan e dae ne kire no no o kire ye dae na se se de bia tie na se de o kire yase no sa ne bae wo de mesan ko di mi di bia no no de o sen no na feros mama wo ko fere Joseph wo entem yi re fere fiase ho na oyi no sa kire ne ta de na oba fere anim na fere ka kire Joseph se maso dae nso bia ni wa otimi kira ase na won mate won kase woti dae a otimi kira ase na yes
0: won se sase ni si su ebisi yo obra ohine be sasa onu so okoyizi hunu okoboko bo dance okobo dance ko jine ni a onu so kunya ni ha onu onu so ko kan mate won kase otimi kire dae ase Joseph so ni dia ba ati unka se onso utimi kire da yase ayemfuru ditumi aya na omuye kukuti u he
1: peka kire Joseph se maso dae nso bia ni wa utimi kire ase na won mate won ka se woti dae a utimi kire ase na Joseph buya fero se inimi fem ne om onyankopon na onfa mu ye pama fero
0: wo hu se nyamye di fo no so ya na benje tumi emfa mfa u benje ni munyam emfa nti ose nyememifom nyankopon ni munne be kirase e Daniel kropo ono so mlibi ono so kire ne die sa wo Nebukadnezar nim ho sa ohu ne difui o mahuse eh
1: na fero ka kire Joseph se me dae mu no hwe na me gina asubonten Nile nsu no a na hwe anantwie nsu a won ho twia won ho wo ho ofefiri nsuo no ba be didi wo wiram ho na hwe anantwie nso foforo nso a wo ye kenya na wo ho etan ye na afonfon a minhu wo ho tan no so bi wo mezri masase so nyina so edadi wa chiri bae na anantwie a afonfon no wo ho etan no me kane anantwie nso a wadore no na odru wo yefunu mu no obi a hunu so odru wo yefunu wo ho da so etan se kane no a enem nyane ye na mi hu wo me dae mu se ewi metim nso a etoto aso na abo ma efifiri na nkro so na hwe metim nso a akwa na ye ntantra na epu ye mframa ama na kusa de akire fifiri na metim ntantra no me mene metim nso a eye no makama kire akirefo no nso obi antumi ankire mase na Joseph ka kire fero se fero dae no ye befua Onyankopon e kire fero de obeye anantwe pa nson ye mfie nson na metmen nson pa nso ye mfie nson e da yekro na na ntwen so a wafonfon a wo ho otan a wodi wo akiri bae no ne metemun so nkru ankro wa epuye mframa ekusa no beye mfinhian so kom asem ne tse de makan akire feru no a de onyankopon beye no no de akire feru hwe mfinhian so ba eduane bebre beba mizrim asase nyina so na no akiri no e kombe ba mfinhianson amani pa wire efri eduane bebrebe ni nyina wo mizri masaso so na kombe be hie asase no na kombe obedi akire ni nti wo hunu asase no so eduane bebrebe no bio efri se kombe mu be dendende na dae no a eye moho mienu ma fere no ase ne se onyankopon ahye saade no ampa na onyankopon be no ntentem na afi ma fere hwehwe onipa oyo badwe ma ne onyansafo mfa no si mizri masaso so na fere nye wei na onsisi asase nso ahwefo no wonye gi mizrim asase so aduane so ntutusuo numunum mfie nso a aduane bebree wo munum na ma wonmo aboa mfinhia pa a ebebai mu aduane nyina no no wonfa awio ngu asan so se de fere behye nenye nkuro mu aduane no wonfa nsie na ye aduane a wakora masase no de asie mfinhia nso kom a ebeba mizrim asase so no na asase no ansei wo kom nu na asem so fero ne ne nkwa nyine ne na fero ka kire ne nkwa se yi betumi anya onipa bia otise oyia nyankopon honhom woni mu yia na na fero ka kire yosef se enam so nyankopon de we nyina akire wo yi obi ani wo ye obadwe ma ne onyansafo se wo obedi me fie so na wonu mu asem so na meme nyina bedi
0: ohun ade bi wa ha asante fomuma timi ni munso ose se okonfochi ni musu a yedida kokoba ni se konfochi ni musu a yedida kokoba ni eya se wu
1: ji ahinya nkoso e na mesne wo na fere ka chere yusuf se che me do mesi mizri masase nyina so
0: eni nti Joseph kote daena sino yedina kokoba ni yisisi die se wonya kokan dia ene wankasa brabe ye adwuma no yenetintiritieti nyina ne se ti nyankopona manon sasoa kwan na bi wu kwan na bi pono na bi nanso akwansidie da so wo ho isan se die esese okai wo no onkai wo unye divine intervention bi ansana ya ba be fre se munku yi Joseph mfamra intervention ne ni saada esu na eba yi nu ente sa si pa ene die obeche ho sa na de ni ntimi nya adwuma eni nti ye nsire eja no no mane nsa so ohun
2: onya me wo kokra eja wudi to me na na mwe ye asura bu
0: ko ente sa dia obetine obedo koso ada fi ase ohun se agagi hi mine Mordekai asem no Mordekai ye ohene ni papa mmiribi wo Mordekai oye ohene ni papa mmiribi sense binu nkobo ohene hopo se ibikun ohene ibetu no ibinu nkoye iku na Mordekai ko koye offshoot okotetu na chese ohene timi hwehwe mo hwehwe na ye nokre se baadi kana ye saku nu se bebetu ohene no na ohene bells ohene asas haswolos ema omuchi safu ni nyina ibi ye no ye nyam yi Mordekai aye hen baby kula mane kotena aye yi bi ama enti ogie fufuru bi firi baby abama na yi ya jise omra ohema Esther she se ubi anfo ni yefunu to ho o petrosi ma yamu yankupo ndini wo ma one ni Esther wo ubi anfo ni yefunu to ho non selemwa ansina yefuntu ho no emamwa no ekikan ne ho ansina ye kai Mordekai e kan chere se eh na hwan kura na ye ohene papa mmiribi ntumo mien kobre so san nwuma no na ye nkohwe be kohwehwe ma an be hu se wu ampa Mordekai wa ji ohene wa se wo ohene mmiribi ntia se yi na ye be kohwe ma hi mai e be so no twen na bontene e se na ni munya ma ni ye ye Nya miko pona manen sa soa. Divine intervention na nye juma. E nhyira na ba opono na bie nanso na kwansidie da so wo ho titi nyame agya ne yenkan kire ne wate non tene nensa da ya se kire kru ye bi ohi ni besa sadie ohu se bi bi duri wo besa sadie no ohi no so mamehwe Daniel chapter 5 ko o yin fa kure pu aha braha bra bra bra besi ne ko aha okay mayenti ohi ni besa sa so na se no so Daniel mra Daniel wo ho no Nebukadnezar no pe Daniel asempa edinti otuni dini oni abed Daniel Mezak Abednego Shadrak no safo no ochebe ni munyam odbeka na hini no nanso be sasa betnase no obi betwetwene no hia bekurapo bim oh inti Daniel
1: Daniel tinum ohini be sasa to na brempon a woye nipa pim epon kese na wonum nsa wonim nsa no ba neni so no Besasa kan se wonfa sika nwini a nege Nebukadnezar akofa firi asordan a ewo Jerusalem no mu no
0: botnase konu
1: na wo hene ne na brempon
0: botnase konu wonsa na se nsa no eburuburu wi yankopon kuru wonu okwa kono ni sasem
1: okofa firi yankopon so fie wo Jerusalem no mu no bae na wo hene ne na brempon ne ne yirenom ne ne mpranfo no mu wono no mu nsa no wo kanfo sika dwete ko brin frafraye dadie duane ebuo enyame no donu mu ana onipa nsate afiri ba betwere ahenan no fasio akado so kane aduane anim na ohihunu nsa atwereye no ano e na ohine anim daneye na nadwene ha no na nasinum nhuma hojoi na ne kotodwe ka bubu mu biribi ohine tie mu dindin se wonfa pedi ahunufo kadiafo ene nyanko ne kirefo mra ohine mbuya se babel nyansafo ni se obiara obekenka atwere yi na wa kire me ase no obefra no otankoko na sikantwe aban egu ne kon mu
0: wonu se se ohine ohina wo hu de nse se wo hu ne ne ho ne ho apo ne ho wo so ni kotudwe ma opo se ne ni ma sesa nsana wonu ngene ni aburu ni nyina atiko atitikora nsana wonu yele ni nani jaji ya okanfu sika good cars ni nyina atiko enti sese tama so ohiamwa ohwehwemwa akofa nyansafo ni sa ntafoyifo akofa nadifo hu bedini hu ugbo bedini kura nsu otimbo mani yiye odi omubaye nanso amfa inti no hine nani abrepa
1: na waye die etoso miensa edi ahini
0: inti ohine bo modne shem kwa sababu abiti maye nisese die esese ubeba bidime chikura ubeba vice president wahu
1: Daniel tinum
0: ohine besasa
1: ohine mbu ya se babele nyansafo ni se ubiara obe kinka achure yi na wachire miasienu ube frano otankoko na sikantwe aban agu ne kon mu na waye de etoso miensa edi ahenie yi mutumi e na wo hene anyansafo nyina abaye nanso wantimi ankenkan atwere no ankyere wo hena se e na wo hene Belsasa ho yira no kese na nanim dane na nabrempon no trim ye won kesrene ohene ne nabrempon sam no nti
0: wo hu se omo a meka che se council of six no abrempono omo moti omutu ohine fuma ni yiye no omo nyina bia ti obia se na bobia pusa obia hu ne owu nsa na omo ano no ne ni omo ayi nyina ni nyina ate ate ko eh obuwa
1: ohima ba aponto odai no mu
0: omo se mra omo ho wo so se omo yesa no na ohima ne de onde tim di ba bi wo oti ho kura no odwene ne wo hu se ne mo ye ne nye na nso eja woni hwan koka se enku bisa berwa abiru watu wehu se ni emuye ni nye na eja isa iku bisane miimi sana ni yenti niye ohima asubika ewo ehasi
1: ohima ba aponto odainumu ohima ano kase ohini nyankwanda mawajune enhao na wenimu nane obeme biwo wahini emua enyame kronkron huu huu nimu na waja bresono uhunu nimu enitie eni nimdieni nyansa se enyame nyansa na waja ohine Nebukadnezar dinusi nkonyayifo pedia hunufo kadia fo ne nyankone kirefo so penin
0: ezi nukinilo nukinilo obedrukruma obedi hina obedi panyin bia obedi tumin bia ye wo some dignities binu wo ha ye wo di bia binu wo ha ese se ohwehwem no wo se wait me ye se wait me ye se wait me ye se na ade ye di juma na aba no de yo mu nyina totwe no ye se wo do wo apamfo aba ntio de obu bi di juma e be ya se dia ba o ntie ba sa no hima ba kire ni se wa ye mfonso o omu ana omu wo ha no na na na ti ase no waja ti ase no osi binu hene no ni nyansa no kure tumi na nso osi binu odi binu di jina pembi ese odi be yadwa wanfa nyadwa wo de wo pene yadwa ese de ese se de to no wanfa nto be fira to ohu edinti bomodne
1: waje hunu wo sa Daniel a ohene tu ni din betesasa no mu huhum a eche ne so
0: wo hun se betesasa no eye omo abosun kesi edini wo to say yin yan on dagon for okay say dagon and dagon ba nti dagon ba yin yan dagon ba for kra ba dagon for oh dagon man mo na ni say hey Israel na Israel titi Israel no one hey ya yenko
1: ne adwempa ne nimdia ode kire da yase kire ensem a emun na ho sane apomu nti ma wonko fre Daniel na o mekira se ene ode Daniel ba wo hinani Ohine bisa Daniel se woni Daniel nua ufri Yuda etukofo a meja ohine di won free Yuda ba yinumu no na mate won ka se enyame honhun wu na wohunu wu mu anitie ne nimdie ne nyansa a eche ne so
0: wohun se onu so aka bi ne follow ba kuno kan bi nu mate won ka se utimi kire da yase yizu mate won ka se wode woni se uti wo papate wonu na wo so wa hini rumu Oni se no meye hene no hunu ye koso nyina na so se Mateo nka se utimi ya se mu
1: na fei wode anyansafo ne pedie hunufo aba manim se wo mekenkan atwere yi na won kire mase enso wantimi ankyere asem na se na Mateo nka se utimi kire ensem ase na wo sane apo na se utimi kenkan atwere no kire me ase a wo befira wo otankoko di sika atwe aban agukun mu na oyɛ de otɔso miensa adi ahenie mutumi ɛno na Daniel bua se ɔhene sɛ ma wayɛ yɛ de ɛntena wo hɔ na fɔ wade kyɛde ma obi foforɔ nanso ma kenkan atwere no ma kyerɛ ɔhene na mama ne hunu ne nkyerase wo ɔhene ɔsosoro nyankopɔn de ahenie kɛseyɛ anidie ne animonyam ma wagya Nebukadnezar na tumi a Oma no minti aman mikrofon ne kasa hudu nyina ho popoi na usro nanim de ope no okum no na de ope no oma no tena ase na de ope no oma no so na de ope no obre na ase na anadwene ma ne ho so na ne honhom ye din ahantan mu no wutu no firi na hwenwa no so na woyi nanim onyam firi ne ho na wopam no firi nipa mamu na nakoma ye se muade funfurumu tenan wo ma no wiwira se anantwie na osoro bosio fo ne honam kosi se ohunu se osoro so nyankopon no wodi nipa ahenie sutumi wodi obi a opesi so na wo ne ba abel sasa wonim ye nyina ade nanso wo amre wakoma ase
0: wo hu ase na meka no wo ti ase nuni we nyina wo Uni ngwi nyina de kosu bia wa huni nyina nenzo amere wa komase uba ya osi yi nuki nilo mina mabidi tumi nunti nye nsem fata nyina odon sabi nkun ni fa nyina nu dididi uye president uye juma panyini uye ohene se ne yeti bia no atina nkundwa si ahene fo no yesi yewu ohene betu ofense panyini aha okay yewu ohene betu panyini nti panyimfo ni si hene nti ube sasa basi uhene Ubetina asia uno watu Daniel obetu na papa uno papa ini nyansa wesi ni hineno wayi na tu baby na odi watu nkrufu abetina se de no betimi aye
1: na wama wo so etia osuru wura na wodi ni fie nwini aba wanim na wone wabrempon wo yire nom ne wo mprafo anu munsa
3: na waka mfu jote
0: na buka tineza niti mwodine umu wadi ya kula puru ono kula kamfu nyankopono wanum kuru wanum wadi ya ze wode uba ya ono umpnafu oze musuwa musuwa chibusuwa wode kante mfia kutubi ono umpnafu wa sana konum kuru wanum amana yeye
3: nisika kwa obri mfrafra ye dadie biyani abuwa enyamia wuhunu na wantie na weni mshino nyankopona uhume uwa ninsemua wako enyina wono ndie we nini eninti onona oma ensano fribe chire nkuru chire yeyi na chire wakuru chire nunye mene mene tekel pasin asamna nchira siyinye mene unyankupon akai wahinye na wabonu tekel wakere uunsaniemu na wahuu se unu peres wache wahinye mudi ama midi afone Persia fo ena Belsasa kama ufra Daniel
0: ochire Belsasa siwie si penu Belsasa hu se asena waka na yenokure ah ndi na hunima nkasa chire ne se ni Daniel eka na yenokure wadi azie na hunima nkasa kasa chire ne se ni Daniel eka na yenokure eni ndi ozi eyi ni akwana kan yum ampampampam hey mumu na baso abaso bonu mumfa mono nanso ni ne wida fi se tie no anadwena
3: otankoko na wodi sika atwe abangu ni kumu wo pai ne ho ansem se obeye di otoso miensa edi ahini enu mu tumi anadwono ana okum kadiafo ohene Belsasa na media ni dario fa ahini enu ne wadi mfie aduosia mienu
0: eni nti se divine intervention bi anso mpa eni de jesus nyankopon amane nsaso wo ho na aja amane nsaso a ekoban saadia onhini ya na edi hawaba eni nti ne yesese se aja mawo nsaso na chile utu mi eni nti chwele ya mpu nyankupo mmane nensasu ene dawi na tibie bia uum kwa mbia sino unyankupo mma divine intervention ninye juma uinsani mfrisuro na daesono emra diesi die esese ubi kwa eno intu minye juma Felu daeno, enye juma, Belsasa daeno, enye juma. Na Esther, nkwomse Esther, akwonti nukama ya, enye juma no, haswoles, oma kwa ena chese, yenshe modikai, eni munyam. Enti saadi ya, yeti honsa, na chese da, seni yeti da, ne da, seni yekoba sa. Masa kesku, masa, umwe yedye. Yoba pa bivis, nura medase wate, nura oya adye pa.

0: ampa oye ya koche nyame ya no nama ye nsiro ya no nama ye kosiro bwa ifuadi ya nene ni ya kanya samsei ene asofu wangi tu abayi emre nsori ensuye guguse ebe pieba biya this is my church if we omu be haya juna empai buwa hudro unu wakurani ya kanya se uma amie baifu unu wakurani ya kanya chula se yiri ya baifu na se ye kasa abi chile wa dene esa oye. We are coming to the positive side of it. Say, then tina ma ba ifo timi nipa. Aya beti sa ba ifo kumobi. Aya no kule sa ba ifo timi kumi nipa. Remnant ifo ye nyi ni de biyara da. Ne ni babu mu ba biya sa ba ifo timi kumi nipa. Nemo ye huna huna no mu huna huna ye. Elinti, ene ye ba ne famba akuma. E tira ye nse, so ba ifo beti muo. Enone ni ene ye ba ba hui. Fe yohani asempa etidu enyimudu no mame. Yohani asempa no etidu nyimu edunu. Mama yentia radia asem. Oifu ma. Jiso obewianu wa kumnu wa sayi. Na midi ya mibaye. Na wanya mkwa. Na wanya na mruso. Yesu si oifu ma. Jiso obewianu wa kum. Na wa sayi. Obonsambi ya nunu. Na mi. Yeshua. Ya mibaye. Samu wanya mkwa. Na wanya na mruso. Helunti se yefana sema enkwa owonim yefana sema enkwa owonim ye se uhwe obonsam famudia John chapter 8 verse 44 then awrade Yeshua kai
1: Yohana sempa etre motwe nyimu aduanan enan mudie moja rufu ni mune obonsam na moja na akono je na mopese moyo ono na oyo ewujifu ofiri mfitiase na onyina nokora so efiste nokora ni nimu so ka atro sema every onwara ni mu na oka every say oyo trofo ne atro aja
0: ose obonsam yo trofo na wona wodi tro nyina waja ne no onka nokre onyina nokre so na ze obonsam nanga sa nyina nokre so a ne pa ni ne beka nokre he ze sa okwa fu na hu se afu owura no shekaba ye misa ne pa ni atade enti by for be ne ka nokre ti se by for ka chiro se mi na mkumwe ya na nso waje atosamadi no do what so baby enye nokre Proverbs chapter 4 verse 23 mebusam etire aye nan enyimu aduonu miensa no
1: kura wakoma sey dia wudi asie nyina
0: enam sa na ada abekoso na ada abekoso na ada abekoso nti onyankopon ko yahwe no nasem se
1: kura wakoma sey dia wudi asie nyina
0: fa wakoma sey sey ade nyinara
1: na mu enam kwa difre
0: efie efie se wakoma no na nkwa ni wo enyina firi ba it is a one kwa wakuma and now what you need there three more you need a baba ya mobo wiyase obaya mobo pa se anansi sembi ya baba na diye chile anansi sembi ya baba na diye chile yasi nedi ya yese ya ojisa ofa baby na ofa baby ya wana wafiri fa baby no omda suti yase na nanu ma omu mene niya magu omu omu wahi omu ya mobo
2: amen
0: minu ya kwa mbe suna nyame fabo nipa mumi yanko adibo mfiti ya siye ni mumi yantia nyame aboyen na yesuroba yifuo kwa Genesis chapter 1 verse 26 27 no
1: mwese kuma yedi nkaya itreba akon nyimu adono yisi ene adono yiso na yinakupo nkaya se muma yenyo onipa weyensuba so se yenseso na onye kumumpata niye wye mounoma ni ntatebua ni asasi nyina ni mwa wewe asase esu nyina aso na onyankopɔ mbɔ onipa wɔ ne subanso onyankopɔ subanso na ɔbɔ no ɔbɛrima ne ɔbaa na ɔbɔ wɔn
2: amen
0: amen ɛnu yɛn text wey text ɛyɛ me depa yɛn nua no ma ɛziefoɔ a me meka ho me ɛzie ni no awɛwosɛm no sɛ wokɔ verse 26 ɔso onyankopɔ nkasa moma yɛnyɛ onipa te sɛ yɛsubanso sɛ yɛnsɛ so na woni apumu mpataa ne awiom noma ne ntɔteboa ne asase so mmoa nyinaa so ɛdi ka sɛ ɛhyɛ hɔ no kyerɛ sɛ ɛyɛ nyame baasa korɔ hene dia kura ya awira hosam ya awira hosam kura sa okobrofo na oscillators na mribia us bar asa it begins with 2 not 3 enti munwuru ne yekotre minu yanuma aziefo se us asa no echre 3 na minu ye chre na asora asora fo se letters means 3 but then yen fra non ton chai onyankopon se mumman yanyo nipa science I wear the yasin. Mumma yenyo ni pa wo yen suban ne yen seso. And anyway, na kan be say dwell on these 2 words, but me dey akosha da foforo. O nyame boy yen, uko verse 27 na. O say, no onyankopon bo nipa woni suban so. And we were created in the likeness, in the image of God. Na saut na se dwen ho a, nyame su ni say. For church say na confess John chapter 4 verse 8. O say, God is love. 1 John chapter 4 verse 16. God is love. Onyame yodo. Enti onyame bo yen firi mudie mu se yeye odo. Nyame bo yen se ye metena se ndo ye ho. Ye ni sumba akukura onyame mu. Ye ko yenim ene nwumre part 2 no ye beba ho. Na part 1 ni ye ye ko yenim kakra. Hebrews chapter 2 verse 6. Nyame bo yen no oma yen den position. Na ye di brebe. Hena ni ye di. Hebrew 4 ekemi enu ntwa mu nsia ne nso. Na obidi adanse bra bi se odaseni ni hwan ya wo kai no ana se onipa ba ni hwan ya wani ku ne ho wama na kaka kra bi na watu abofo a wodi anunyam ene ene die abono abotire
1: onyame boye no ode ene onyam ne ene die eboye abotire oboye maye di peye ye wie peye mu na ose eka kuma anka yeto abofo e kire se nipa yesu Sani ya nyame bo yen, ni ya baino. Yenu abofo ewa hondimu. Ewa enyonyemu. Nemom eka kakra anka yeto wong. Yedimu. Yenye peye. Yesune yediye in our own fears. No. We have made perfect. Yeah. Nane sa huwa. Edenti, no nyame bo ye ba. Asa aziso. Butaybein. Oko. Isaiah chapter 43 verse 7 ya mini ya shwe sa teksi yye pa na ne ebedi juma
2: odifu Isaiah ete edya nae eme yansan nyinu anso obyera a wabwa mi dinfer no na me bwa wano mi ma manimo nyam
1: we were created to glorify God wabwa yase ye meseno enyo nyam nanso ne ayemi wa kristo fwa shabwa nsamo enyo nyam so obida sari neli tri yane ya Eya bonzam na aye. Obi kwa aduma na aduma nko yia ni fi